0: Mo mo la sunga pe yese telefon. E la sunga a matel tatu news flash. Niwa.
1: Ya malo la pe pen fa tai mo le no ya. O ale amataina ya lo ye inisi o tato na ita wo fo ile fa popo mo fo ne fi afi lo mo le fo lo fa anga. Ha tesa via ye fata Felicia ya Sam Willie Fili la futua Jeff Multalo long le le fi me. Ya Dan Asta, Anita Trisme, Juliana, ya the Finger Solomona and Pule Wonky, hey. Ya, welcome to our show tonight. Ya. Oh, never know to in a mai, ya for Nisio Tato News Ile Neva Yaso. Nisio Tato Talafo, ya Molia to for Ilangan Fafti for Isio Tato Finger Malo. Vaya tu fo ilma tu ngofie fo inisio po kalame o le faa lawilo aina ma le faa taa waina lea o tamaitai ma lii o malo le malo samo o le maa naia yo le appreciating o service faa pia o nisi fo yo department taa ua ito tono o le tata watunu o le faa yaya aina le o le tautua matavela. Ya ele ngata fo le telo time ye mo ilava e tato te tusio tato lima ya mo tato faitio ya hotel tono le fai ngo fiel ngal wen ai upo masa ni lava ele ilava se tasia mi tono ila lo le la a ya ilava fa le tono ya fa fita uli so se matang ngal wen alma na ya yo le neva ya so pensa fa penan va vai at fo ilungo pen fai langi ya o tu langa yo le ole alo a ia o le tau tua o nisi fo yo malo le malo po la touia e a pena fo ona malo ele atunu ia e yaya na e fale tonu ia tel ton ia tato o ia le clear and short and sweet o le meo le fa atawa ina o lo ngalue o lo tangata ngalue te tonu fo e fa pena nisi o tonu fe amu a tonu ngaluenga fa atawa ina ia a fai alwatu la upule o ena e te overtime ke fenga luenga over. Ya kele o ngalu ngai fai ki ngai ah I le appreciate ngai le pule lau lau me nai fai ya e te me lo nei lo fa no no ah ni sina o tatu tala ole papa ba ai at fo shito no shota tu watu no ah ma te ngo fim so longa me le um e ya la vai ya ni sio vai ngai fo ni ao a fa malanga ni tatu tu no tatu watu no ele ya ma se me nga se ah ai tatu fa lo longa nei lo pinga tsa fai lang. Ola, ole kua kere kua kule ngu fai fafu. Ole kele yu fai kio isa amu. So. Ai, se tasina vae nga fui nale. Ole amana iyo lo ngalu, olo ngalu wei. To tonu si ngalu wenga. Mole mole ele nga fa taire nga tel pusunga le fio ngal palimia. Ya, masunga I minista mo la to fai pule. Ya, ole amana iyo fo tasi fo yu olea vae nga. Ya, o ngalu wenga ngalu lue. Tonu si tatu watunu. Malo le malo. O nisio vai nga fwe nale baba ya toi fo inisio tatu talafo ya o vai nga yo le tamo fai nga o tatu au lakapi baba ya toi fo inisio talonga ya nengata ile under 20 o le liki ya manisio tatu au o le manchina ya o pole fitu samo ya malo mana ya tele tamo fai nga ma nisio vai nga lo fa pena e ui lava ina fete na e fo inisio tangata ya la le I tonu o le board ma nisio vaenga o le aulopi a o loto maua pia le loto nu loto atunu o loto le fa anongo longo tinga ia o lo fa pe na o na halua o ia e fa ea le masisi le fu o samo ia a wa lava lau talini ma le me fo ina mai le atua mo oi fa ea ina im fa iloa isi tatu atunu ile lalo langi atua a ya o nisi na o tato nai news fo ima nai tala o to fo ina le wa mawa mai lunga ole o penga ta fai langi ya le ngata fo ilea ya o le neivai taimi ya se o taimi o tato fa soa o neivai nga fo ia fo ina le tau mate ele ma fo fau o le tele fo nisi o malo le malo ya e wo piuto o tele ya malo le malo fa ima liu ai le lofu e tatou po a mafu anga pa a tonu o le tatou o initial time o le tatou fa soa ai le ngata fo ilea ia

0: o tūlanga i tono maota malawa. Baba aia tufo ilu mo penga tafailangi ia. Tan tono le tele au nisi o fale wa apena o na tuwai ia. A watau o na renew tele o mea, watau o na toe siaki le tele o mita ma nisi o waya ma waenga fapena. A tono se tasi fo ina waenga ia leio na patutupla ia pea ia le tineia o maota malawa ia manisi fo business. Ya la lea ile leafi pole malaya. Ya ole ngata fo lea ya o yai fo mamia ya o nga mukesi wa nga ita to ni sina o ba enga e mo e bave. Ya e tau lava o na ba ile health and safety.
1: Morning
0: ya fa pena o na sanga le mu me o mai le ngata pui pui nga le malo le tunu o le ofenga lueng. Ya a le ngata fo le tonu o loa ma ni so tulang. Tau lava o ni siaki ile telo time. Ina ia fapena ona saoga le mo le health and safety tonu o company tonu faleoloa tonu foi o falefaigaluega ia ae le gata foi lea o loo feagai foi ia alo ma fanau ia ma tuuaga le aoga ia o talitonu foi laia o faapea o nisi outou matua e fai aoga ia o nau maeʻa le fai aoga i o i le aoga ya le fuwa e nofo le fale wa tote holiday wa atasi fo ya mafana ya ona fo ila ele emisi ya le awa so ia koe kiki ya ngare koe kiki ya ya ae pauli mea ya lava belonsa ya lava belonsa te wa mao fo isau ta ya ona ave fo liolta me titi fal mai ya ona toe ya ifo la ya one o tua inga mo oe ya ae tato maua belonsa yo Yesu ya faton tonu mali ha wale on sai yo pule na to tele fa me changa ta ta to molo on sai yo ya lang sa to tele fu changa chan tom fa ye e fa etine ya le on sai yo ta to wole on sai yesu ya file mu wa le tali file mu ele liu e sai leita ya oni sina o vaenga ya ele ngata fo ya ni si fo ta to reporti ma sanio le fa pena ona fa ilu at fo ta mi ta to ta ta noanga manatu fo imanisi o matau ya ele ngata e fale leia e fo iso tatu o tunu au tatu nofo ai isi a tunu pa apia fo to tonu o Samoa ya paunao nai aho nai news
1: mano
0: ya mantua le neitu la ya ma saidi ile fo ili vayaso ya etu saifo imanu tapo kalame
1: mano fa futaile sanoa la usuma ya onai na onai to my hopo pongo il tato tala ototo o tala fo o our new snap ose tui natu pe ose ose fama natu ta ua le mata ala ilungo le awanga I le pe lua vayasu tal wai I le mama wale matu fale o le awale le papsa anga imele wal matu fale le saatu tupu wa ile pale vela vete utavane and it's the same area le ilo veai ona ole speed ai tusa e curve fa apea le awana and le iai science e fa apea you know to slow down because I fa apea if you're speeding mase se ipa ole utavane mese fo I pea fa apea o lo susule awala o nole o le timu when it's raining so sa yai fa lawe lawe lua sa tupule I le area tasile in the span of 2 weeks so lesa usawali atu le bus stop le wafsa nga imara ufale ay titi lotu le tu maile ta avale le leon ta avale le ambulance ta avale le au le fire firefighters o se fango foi mo tanto da wale mata ale lungo la wana e o foi tama I mea fapena e a fia I le soifol tangata o oe mo le tangata le you know they are in your area they are in your environment e ta awatel le ngata foi lea o lo uva ai atu ia se tasi foi mo ta upu lea tato fa soi yang ai chupulang talo ele toy pose little mele sa chupu nai ba ya so te atu ai ta watel le tato famanatu mafang fang awa perna tato fa so ile ba ya so male ba ya so ol chupulang ne ola to ol tai tai ai ta ya aya fa pe tai tai ya Samoa itaitaia, New Zealand itaitaia, lea tupulanga ma lea tupulanga. Ma le mea lea loo taufutu na iai, le tatou lava tupulanga. Ia o te popole lava ili lumanai. Problems on top of other problems. Ai olea, tuinatu le tatou taupuna. Pea, fail tatou faa. So, ai, that was just a little summary. Ia I sa ulava vainga foi. I naitala fou, tala o toto lo tupu I nei New Zealand. Ia lewa e pai foi I tala o toto pe tala fou mai Samoa. Ia e taua tele le matala, ma le fau touta. Ma le onasai. Taua tele onasai. Cos... One word can makwai par va se tulo. So ta hotel tato faututa tato te tau si ai filimu ole va la uina leo na au mai le tu mo tato e tau si ai filimu te mo fo e tuno le tu si epe. Follow peace with all men and holiness without no man shall see the Lord. So ta hotel le tato tau si le filimu Yeah, I. Pena tawa lau sunga. Ya olea olo o yei, olo o fea ngai alma whae nau ini. Primary male intermediate male kulisi. Ya matu o ngā olea onga. So, o mātola university. Le e whaua o pere mātola au. So, o mālo o pere alma whae nau ini. O re, fi nau ha mātou. Yoi, awai, I le toi ma maula. Pe tolu pe whaua yaso. A matai loan matu su su enga fai o mole neto sanga. Ya wa vave foi a.
0: Malua.
1: Wa vave foi le neto sanga. Wa to tele, because it is now entering the white Sunday season. E yei e ka le sia le fa tino tai au. E yei e ka le sia lo fa tino I le vas fo. So it's a very exciting yet stressful for some of us. Ole awa ole tauloto, tanga o siva, tulanga uma fapena, ye tawa inale faalongo ilfayaonga. Malo practice ilfale, practice at home, practice o semela wawale, feangaitato mal holidays. So, faungale awa noyo na atotoa. Ye fapena ole matamatel TV, Fell dial, PlayStation, Xbox. That's what you see me. PS4, all that stuff. You're for YouTube, Mali, TikTok. TikTok, Makwa. Maulung, Ale, Famaina. Even though it is a time for relaxation, it's a time to, rejuvenate. It's a time for you to, get up your thoughts and your get things together. Ina ya sauni lau sunga po pea toya ele aonga lewa lava tapena lava sauni ya wale kwata mulmuli mule ni tau sanga yoi wabe ale tau sanga en akisilewa amatena tu ilunga la au kilisimas alewa ye tatu ili oktop wabe ana awa fiu tangata wa mana oi Fia emu emu moli ma malolo mai ngaluenga yoi ai malo ale on sai malo fo le la pale awa chitu ma faiva ya ngaluenga lo fia ngai ai male ilea so male aso ya ma tu na tu se malo le pokala me ya te oi ya ai ye si si fa po pongo la suma ele ta
0: malo fo Ma lo lava mo nisi fu o talo to oto wa fu tapu kalame iyo. Te tunu fu iyo. kua tātou iai fōi vai taimi whai iai pōla onga. Ia whianga iai fōi nisi o whai waso, ele ngata I tōnu a ongo kolisi, ia aolo whapena fōi, ia pei fōi lindia fiafi. Ia mole mole atu I fōi, ia amurianga malo whaanga fōi nisi fōi whanau ia Matthew, Jacob, ia ae ngata fōi lea victory, ia ma Emmanuel. Yamal AOG Magele, yeah, enjoy your night, but make sure not allowed wine, red wine, or any alcohol, right? Yeah, just have fun. Yeah, ma fapena foi ona lango lango fa tawe no foi leva enga. Yeah, e ala ona feel ta me titi o yala vaya. Wa yai taimi e vatus fa te te inga foi I lo foi fa tawa. Uli tele ya uhu I lot to tupuai. E te mi fa long with him say das yellow meat. Yeah, e yale upalang ivonga le oh 1+1+1+1. Yeah, umai fo. You will see it all fun ma. You will see it all fun. You know, you can feel it. Yes. It's not your choice. So don't say yes. No. But have fun now. If you feel a lotto, umai yeah. Ni fear to sang as I to no lao on, but put in your mind and your heart, yeah, that's your future. Think about your mom and dad, that's the hard work, the whole year, how many years ago, 4 years, of, to pay your school fees and lunch money, yeah. So, all the time in the year, if I feel out of the nonga, malau mori ma. Yeah, so we'll move from the first step. Yeah, to the next step. Just what are you looking forward to for the next year? You want to keep study? Yeah, just keep going. Keep doing it. Might be only next 2 years and then you will get a good job. But if you give up now or next year, yeah, might be you will go and work at the supermarkets. Ileke kai lava mafki and make him a what? I mafufau ialele ma continue la wao I pevo sunga ya pe. So don't give up too early, but let it go. To your best and all the best.
1: Mana ye tele tu langa lewe pa ya tu ya ole lumana yo alma fana. Ile tafa mo imuesa ta awayai. Ta hua telele au tupo le aungale sa o maua mai le saunoanga le MC. Tu u lava alma whanau e whaile mea le fia fia iai. Awa ole tiute ole o mātua. Tu lau lava le tupo ima tomba. Ina ia tausi le sangua le mu o alma whanau ia aise aono o iate oile tō whamana whautanga. Olo yat oile poto olo ole olanga. Awa o mātua. Sa yei ni mele yei an mawhānau ia. So that's why olo ta awa tele le sao o mātua. But on top of that, e ta awa fo ile whaanongo longo e mātua I leo o an mawhānau. Because e yei e ta awa fo e wai lewa ta awa ili whaaswa. Wa ole mele wa yei nei wai temi. E meise fo ila wa ai ni New Zealand. It's like they're being forced to. Ile fa mal malama atu yai pola winga le awai le aonga tunanga fa pena. Because now you have things like courses. Ete awai yai e mawai so qualification. Because ol telo ngal wenga timine et mana umia le qualification male license. Because o ngadwenga mamafa ia o loo fea ngai ai matato. So, ta awa tele le au mai a vatu. Usita I anma whanau I o tō mātua. Awa e whalewele mai o waso I pēa e usita I o mātua. But have fun. It brings me back to my days when I was in college. Take me this out of the ball. Ma nei foi nei wai te minute vai tele o pre-ball. O te mi lesa o ngai. Kuris, fa iwas. Lai maseme fa penga mato. Ole pribo na ole polo ato I polo il fale. Yoi. But it's nice to see that ole lango lango sua o aing matua. Kwa sole temina in e va va ya tu umale aing. All those years lesa onga aing le tamaititi. I le wa o mai le aso. Le tau sanga fai. E le la ulu fale le real world. Ah, so it's a beautiful time for Frank to come. Moni mau mau lato mata. O le result le au lato tatalo. Ah, all those years of prayers, all those years of supporting, I le wa I umani manuia. So, a big whamalo, ya te oto umana manu mawhanau, na tolo o fa iwaso na tolo o faila lato course so se mea nama but the important thing o loo manao mia maatua ainga o loo e fia fia il mena le te fai o le fia fia moni o le fia fia e whaabavau e te maua le mena pea e usitai ma muli ia Yesu so yeah Manuel topo la to mala vale. Fianga imol topo le nei po ya fiafi. Ma na ya telele ma na tele na o mai ele MC ma la to mala vale sa o fa longo. La to sanwang. Ta a tasful le sfultasi po la fo le sfultasi. Sa lo fal. O la ma na to fa. Ma lo lo a wa le sounding a lot less style. Ma me sfo ta to lo. Talia le fama na tunga tayao yoi ma o se temi fo ina te salo mo ai mai lau pati le na fai nane
0: ma lo lava ma lo se so nua ma nei fo fama natu o le si va inga le fo ina le pe o na ma ua fo lo so nonga o le tu langa le wa e jai ma tua fo inga le fa te te ing te lo ma tua fai fea on tam fai ala ia e tatai me o lato fa na ia fai fea pa to kola le tu ese va inga wala u nai o le tu o fa te te o te fi me tau musika me tau fonga le a e ni si va inga tau musika tu lo ai ma tu fo lo fa ia ese fo lato tale ka yo tu langa na ia wai Celia Tato, what be after the out of mound, five out of Lemalet, tell him an issue. I say, say, oh, I'm. Ah, Bill Mia Lena, Nalo, who I lay to Cusim, Onolia, Onolia, a sell me a lemon out to meet it. As if all men of our winner for a little tool not to meet it. A sell me a life for say my two to meet it. Ah, why a fossil or lace a salt tongue. Ah, Mafu Angana, a life for honor of a petty man away. Well, I'm an ultimate chialu as a be a sports man, be also tamata alu funa, yeah. I know not a ingo matu, a don't know a lawyer. Ah, a alu alatamati a lawyer, five course mam. I don't alu no mafo. Ah, Paul Metodia yalifato noon mea or no fato no matu. I yalmata upu a favorite jaile, lower fine po, lower telly, yeah. Give I let ye coo a beleven nona. Plus the sports. Why alu alu wa yai time yai alu alu wa retire le tangata ta alu. I fa awau benga luenga. Mai I le aonga. Iam fa manu yanga mai matu. Oi peo le si vaenga na I tele no fa alu mwe fo I telo tangata. A pe ia. Oh, I give up now because le si meno mana au te alu te. Ah. Te lo ia pe. Wau yo ese fo lmeno I lo mafo fau. Ese lme ete mai tau I matau. Lo fa pena un fie fie ia e pe foi la jo oteli ne ia fie ia e se foi me ma fo fo wel to malo a ia se oteli ia pa pe tu lang fa pena e te mi fo si ta tu ma tu wel to me titi ia e te tau ona a ve ia ma a ia le fina ngalo na le tu a ia me na ai a fa me ni le tu e to walo mo ma tu fa na ia me ni lo la tu tu tu pa e ia ma Fai wina fwaya o ngol nei tau sang. Ya. Tau fai yo uma imo I fwaya alu universite. Ai a maua si na lua tau sang ete si la fia lam. Ya olivai taimi nei. Wa tele ia ngalu wenga fwina le. wa faanga ai masin. Ele mana umi ai la oi. Ni te wa e nau nau le lua tolu fata usanga ili ngalu wenga lea. Ai mafo ufau mole luma na ima lea lualu iluma soi fuang. Ele to e mana umi ai lea ngalu wenga mole tolu faa lima ta usanga luma na. So you have to set up your goal now. Ona e lua la ia pole atonu. Ai mata mata ma iti tilo ilunga le internet. Po ani ngalu wenga o naite sila fia. They really need you. They just need a machine to scan. The new technology. Yep. Also, they also want you to fall. Nah, to say for my name, you start to tell out to auto. Yep. My family natural to the near fiat.
1: Maro laval. Money laval, me all the time, my tower to my little summer. All the tower, you know, to be strategic. It our daily planning. I mea umara wa kos ole nei laro lang. Wai le tuptupu ai ule AI. I ofo I pese le tatu te wha longo longo iai. Ma ata en on Facebook. Facebook videos, reels, YouTube is everywhere. So ole tuptupu ai ole teknolosi, ole vanve ia. So tawa, but nothing beats the authenticity of our minds. Ele ai se mea e sili atu mai na o le alofo, le mea alofo o le tūna a watu le tangata la vaia. O le tofama le fautanga, o le poto malata mai mai lunga. Ele e mawhaina sili atu e se AI, po se computer, po se polea, teknolosi. Because he is the creator of everything. So, really, he's got all the power. E tu mau e whama wau lana pule. A ole ei ai, e ai a le teimi e, he ngatai, pei ole tato teimi nei, ele nei laro lang, ele whama wau le ole nei. A ole wha tali tali mai, le ole e whama wau, mo oi mau. Ma tawa tele nei, tala o toto, ma tala fole pena ta, whaso ai nei fo I vaeng o lefi afi.
0: I ona ole wa na nisi fo mata upusa ta tia wa fo tafa so
1: ai
0: ole wa a fea ilo finangalo tu langa le ai ona ole mana ia ia fo ina le ole tsala tsala no o nisi fo fa fita uli ia mame tutupu mai le ai wa tu sole ole ai ai pe ol poto fa pito fo ina ne ole mel masini no no binga ele va pe se me fo ina le na wild plan fo ina le ole tato mala mala mala new technology now if I mo fi a fa pe te mana mi se so so ani fo ina ga do or wa kwa o mang se da o mal te le me boli ma italia te oi ai ole ne va yaso Falongolongo atu fo I lungo penga tafailangi. Ua a mata. Ona attack mai e tangata. E ono la to original song. E yel tangata le ufaila na pisinisi I lungo le ai. O nisi ne o vahenga fo inale pe yo na. Na maawa. O le maa neia I o le. O lo tu o pese I lungo le ai. A pe afa pea. O ni au lava pese zatusi. Ai peo tu langa le o maawa le vai asol ne. O tel tonu, ia o se tasi fo ile o vaenga o a tauma fai sa tani. Ia a vea fo ima mea, e alwaru fo ia ele lumana. E a vea fo ima mea fe vesi ia iai. Ma fe te ena ia ile mama, pa ia man mamalo le atinu. Ona, ole tele ia o vaenga e fai tio I tangata. Ole isi vaenga. A fa bea ne o vi I o nuu fo ina le a. O se suafa mamalu po se afionga I tutonu o le ala alafanga. Ae momoli mai le ei, ae lefa le ongo al suafa le. Ia e matua se sea I sin. Langona e la alfa anonua. I le winga sa faa suafa ina I elea nuu po lea a inga le suafa matai. Po se alii, po se tulafa le. Ia, ae tuatu le lunga le ei ai. Ia matua ai suya ina. Le ngata le pronunciation ole upu. Ia, I was a say, I fought if I win, ngayna. Ai, ole maa, naia iyo, e fu si usole ya GJH wa amata mai na ya na pesi ai original song ku sa o ala nga ya u me to tinu ilu ngol e ai a le ma u tu ne ya o me wa lu le fi a so mata usang o la sa fa e le si uso po le si tu finetus ya ai wa e sa u le taimil ne wa sa u e ai fa mai so le la u mai u ma me nga ai le nia u me to tinu a tu ala le si tu o wa e nga u ya o le nga u sa o ala ba ngan ona e tele i fiso o ta'i ma le tangata e ono le pese aya wa e tangwa o ye failo pule totas ya ma tu ilunga le ai ya pat awane ngalo one goes around one comes around a o le mea te faya ya u no mo lo siningia ya e toi fasanga mai le au ya te oi ya ona vele ma mea e a wa a tonu ya so ye feolo al taimini ni te wa mai lo wata i lunga lo penga tawhai langi. Ia na e toi sala mo i fola i a whapea. Oi, mo mai maua kulu la kolu afe e renga maua mai maa singa leo te. Ia ele ni au mea. Ah, mea na e pe on wha malo si mai fole upole tua. If not yours, just don't touch. Ah, a whapea ele o oe ona. Ia ua le tango fo i ai. Ah, mana ia le fatu ni a oe pese tu mai lunga e ai. Ah, wae, ele o nisi o wae. Ah, if it too nae mai ai el computer ia su ia ingo wainga o mai peila e whaingo fie au tu atu ia ni te iwa mō lia ila u fionga po rau sunga ae olvava ai atu ia u whātunga ma e popula te le oi lungole ea ae nai wainga la itina ni te iwa toi whaale tonu e lo suafa ia ma mai e sio wata i lunga e peifu o sia uso e vava ai atu fo ia Pewa na nei fai mela na video ai o tai au mau atu il falo oroa. O lai ai wa a. Pewa tūlanga fai pēna. Ia ma awa ia tātou te tusitusilima. A. Ele leil fai tio mal tusitusilima tangata o lai ongo le mea wa e fao ngaina. Ilo le tusitusilima o leis tangata. Ele o sau mea. Ia na le fai tio lau. A. Ia pewa nisi na waenga. Wa. A lo le tātou po kalame. Ia pewa le. Ole fama talanga se se, ya mali pese, ya le iluanga luenga tangata. They are all mixed up. Ona lea, ona ole ei ai. O vaa inga ele e. Te eofo ipese uvi inga lea tua. Ole popo ole nganna. Ni te ua e mafaufau olae. Olae maana ia le beat. Ia ona e tangala ia la uma ia ipese na tusia le tangata. E faa ia ea aima vi ia ilo tata ua tua. Ya anga wa e kangwa ku u kongon e ai. Ya pe wa o sola ile anganga le tu. Ah, ne anganga pa yo le tu. Ya pe wa sal kama we ngan nga ro fie fie e si siva i ma. Ai lo yese la ngona ye tato. Ya ni si fo na fa manat tu se fo mal e ai.
1: Ma na ye telene. Fa po ponga sa o la vale sa no anga. Ai me yo le ai. Ole tup tup wa the development of technology or technology sa o fa longo le si fo i sa no nga o se fa fi au mai amerika e ta o te le lana lo itaulena au mai lana lau o mei ia le hotlo invented tangat ele fa ia ina ia control line tato na fa ia ina ia tato fa unga ina e mawai se luma na imanuia. But it's very dangerous pa tuu le mea e faya lana fina ngalo. Like you see in all these movies and all over of that. Aya.
0: Overuse.
1: Ae tawa te lele fao ngaina ole AI ole mafo fao. Awa ole AI original la na tui natu le tua.
0: It's a blessing.
1: It's a blessing. Ole faula orale ol maho faulia. Na tu na tu le tua le poto le atamai le malo si yatoi. E fa unga ilo maho fau se turo. Ai ole vai temi nei. Mai le temi na introduce ai le AI. O fa peo se ava no le ai lango me uma lamba etali uma etali. E le AI. E o foi la uma. La unga e tutono loto. La unga e fai so se mea. Na tusia ele AI. aile o se fau ungal mena. Mantu la tole la unga ina le upule tua ima na o le fau unga mai le tuma. Ele ai pase ai aina fau e tuan tuspaya. So e tāua te lele, you know, authentic. Sau mai that comes from the original source. Aile o le mele ai, ai au mai le robot.
0: True.
1: Tūlanga umafa pena e tāua te le, le original piece, the original creator. Nothing beats the original. So, it's my family. To fall in now, my dad to Umalava.
0: My name is from Natuai. Or too long, and I lung on Facebook. Before in a lay, I've a bit too low for Yale, but your man Malu tattoo what you are. I've a bit for in a lay, and myself fight young, I lung a siata, say, stangata, betango el, my siata fool, is stangata, tilado. What tell your tattoo? A tilum tat, no fitato. Ah, shell tell you what. Ah, ona. Pe o tau e aia tu e mafau fau I stangata.
1: Manila,
0: O tu langa fa pe na fui nai. Ona ua e o lo tango fua maku ama mawa e sing. Mo ia e nofu tono saamu au tatu. Fie fie te le tatu e shea tu fa fita ulio le stangata. Ai, te lo oe vahenga fa pe na. I ta tau lawa ona ele ngata I lo tango fa amau lo notebook. Ta talo mo namaftang. Ai, ue tau mfa ye shea o le mele tu. A tupul fa fi cha uli fo ina lo se mali wa o o la e o tia le a inga po se la vea po se a po se mu o se vale a wo so mal tamba na ilu a ilo ia ilu ma fo fo lo lo tu fo ina le as a original brain to use e e te ilu wa o le si va inga na o te fa ino ya wi a o le va ve o le fa unga ine o yo lo penga te fa ilang a e tele o pui puia I malu po conditions o vaenga e pui pui mai ai le nafa fitauli. Ia wai, pe mō mai a nele fale o nei te iai pe la vea mai neta a vale, pe maliu mai lea nei. Ia elo o mai lau lang. But you're not related to them. Pe o tūlanga nai fai te te a tātou. A le ai yang yau me fai au. So, ia malolo. Ai o te sau fua la o mai fua ia mea istangata o pese o tala o fa'ala me labi, e loa e fua lalo langi, fa'a fita au le leisi ainga. Una ua e sau fua mai fua ilunga e fa'a matamata o mai tangata o au o maa. Ia, pia tu langa na, eo fua maftanga.
1: Ia,
0: e fa'a fita au li maftanga, ia, tu sile ingo e lalo te talo mo lato, because you never know they happen today, but tomorrow will happen to you. Pia tu langa na, fa'i te te tato, ya pio tulanga na afa pio lo wa e tangwa o ya tu mai se me ilunga te lo mafofo lo lotu. No no bingo, ta u e aia tu aila ma lo mafofa. Wa, wa e le mafofa u le va tapuia, le va fea loai, o le va al saamo, e le isi saamo. Ia awa e mita o ia wa, wa e ilunga le Facebook. Ah, pa pena fo iso se vahenga, TikTok o so se penga ta failangi. Tu sai e toa tele tangata e, e mata mata iai, ai matua le fie fie a tangata, o tere vui tangata. E le o fie fie iai, ona, e fai, ona o papeo lo mi mita fo inali. Ma le lefa o ngā tonu o lo Mandarin, po lo initiative, o tū langana, ai o le pālangi. Ua iai po I pālangi ua mala malama tātou ngana. E alanga, ko kere ka kumamaka, ai le react ka tangata, tu sei malau, malau manau. Ni ona ile tala fenga. Ale mea na tau no tato ma tala samu. A e topa tato ile. Ile fai tio male pala o vale se julo. Ia male fai tala. O vaenga umana e ai umarte le o vaenga. Ai pa ole mea tau. Ia oto mai si mele lei. Ua fau tuanga mo lumana e alu alu luma tupilang talo vau. Ia. E ofo ifu suanga. O ito. Ko e tu ua tato ilalu. Tumu falesa o matai ma malu lelei ia pulenga matai ai fusu atamit. Ai pu e mai lunga la penga ta failangi le palang. So, o nai wa hainga na. Tato malu pui pui ase tato wa tunu. E le fa peo isi ia e fa ea le tunu. Ia o isi fo ia e fa alianga mea. Al maana ia fo ima so so ato le polkalame ne fiafi. Ia tato tutu fa atasi. I'm sure there's one we stand. And then what? Vai lo tatu. Yung pa u lo tatu. Yep. Nisi fwit na vai nga. Paso tatu po kalam.
1: Ma lo la vole. Sapsu no alap sunga. Ya ta wote lele. Le wa yo o yitu langa. O le vai nga lo na luo le tatu fa so. O le atatia. I le vai nga lo na luo. Se tatu toi fo imai. Le tamai malo longa. Ai tawa tele le tato waenga mua lea leo tato a fasoa ili neifoi waenga le afiafi. Ole tawa telo le faunga ina ole mena o mei le tua. O mea lofa, ole tofa mana fautanga, ole poto male atamai. O mea umana na manu yai umata ngata tono le tusipoi. O la ato umalama ele ngata foi taitai ai la ato na au auna. Pola le tofinga o le kālisia, pola le tofinga o le nuu. Ai o le loto au auna. O le ona sai. O, you know, being honest o umea umana. Na manui ai lato. So e tāwat le tele le tato. Lango lango. Peona yei le. Le tala le tuspaia. Lean not on your own understanding. Yeah. And then. Ona tula ima ele pisi aisea. Because ele o ya itato le ato toa. We don't have the universal knowledge of everything. What's a good example of that? Science. Mai le teimili nei. Mai le teimina a matosu usu enga o limele o sainis. Yo ofo en teimili labali nei. They are still finding new things. E tāo yatu ina, e leo yai tātou, le poto ātoa, you know, the whole universe. Aolo o yai, ya I le tua. E ofoi lātou, e fai mai, that, you know, the debate these things, e tāo atele, le manatu il mena. Le aise e fai wapunga leo sunga. Ya, ole a tātou, si tamai,
0: Yeah. Oh, sinapa po po po po wale.
1: Yeah.
0: Ah, tatu ya ilu ngole vai ngale ol AI for imal fa ngai no new technology now. Ole, o se tasi le fa manatu. Ah. Ole tele o faila un el termine. Ni si fo fa fenga. O ale to fa ngai na le Holy Bible. Ah. Ai ole ma malu mal fa unga ona e ta talo ai ma esa ili le fa unga pa ia le tu. Ina ia mai fa unga. But at the moment, o tele ona fa nga I tato ia lea ia I pe ah yo ilunga pul la o mon fa pa ia au fa nga I tato le I pe ma le laptop ma tu lang fa pena e mo ima na ia so everything is in there but ina ina bo la to fo isu isu enga tu o me u ma la sa ulunga le AI ma va eng fa pena o e alu le shortcut fo ina ya ai ole ma na ia le main ole story le te mana ole sa et talo ile tu o me tonu le Now, never hang I for Popong, I love at Marus. Yeah. I pay now tell you a lot of I for initiative or some way fail out, if I fail out. Well, I found out tell you that all by hang I bad man. Yeah. It be all set as enough for a minute. I had to eat a tinana, a iPad, laptop, telephone. It's hardly me to use on, you know, Ilungo or too long or laung, if I pain. Only if we fight eating a long old vang a little pull up. Wa esia notebook ya ese fo ile le Holy Bible ya telefon ta to to spa ye tonu le wa inga laptop ma le telefon ya na la tuala ya ya uma la unga sa uman su el mau ya e kamu scrolling chakira Facebook ah ya on me wa inga pe na wa le ti apo ah al mana ye ata to wo lo ile li ya ko wo ka ki ka pe ke fo ya Ya banga na la bo pu en nai video manisi o vai nga ta u tu so ning ya. Se ta sina vai nga fa ta u ai fo i ya. Ne ma malu se sa ning ma tu lang va pena ya. Ai pe se ta si fo na fa mena tu ta to pukala me vai nga e ai o using o devices ma tu lang va pena ya. E ne wa ye la bo ta ma fa nga ai ni sina vai nga na ta tu fa so e fo. Tu sei fo mo por kalame. Ya mami ay pa pena ano bi iya ipele tuwa, ito mau pera tawa ay ati tato, ya, may ati tato music break here on Tatu to Atapulai. Nisi for your so on Tatu Pokalami near fifth.
1: Man, I tell you, some long and love summer, and Miss Foyle point lay in our mind. Only found I know to see. Because all the time, 1-2 hours after my iPad, my too long is nice. I am a finer. If you see how out of control AI is becoming, I'm a fight for you on a sui upo.
0: Yeah.
1: Ilung ole iPad because, you know, you can change anything online.
0: Yeah.
1: I'm a fight na sui so se mea. I listen for him mea. Ele faula to na olo tofi et tonole. E kare siya ko lea fo isi tofi na se too long.
0: Ele
1: faula iPad. E faunga le tu spaya. Ah, some of you will know where I got this from, but and over a long for the telephone, if I may, I tell Tomal to spy, Fama Famale, let us spy, Nana, it out to all you. Ah, I lay all it out to, so it tell Tonoli. So it don't fall. Ah, long laupo, and it's collecting dust. Famale, mena, lena, fa, white way. Oh, Tato, ah. But yes, it's very important to use the original. It's all come back to originality. Yeah, man, I tell you that too. But so I.
0: Oh, yeah, tell me I do a lot to I ngalole to spy yale ngalotelphone.
1: Ah, yeah. If we could incorporate that mindset into taking our Bible and, you know, anything like that, man, I tell you. If I'm so long or book, I will let that to say, yeah, to the my Malolonga. A small music break on a toy to leave my alia, or a yale, Matapuma Maffa, Leolo Tifia, Tafa, so I need a fiaf. Yeah, it's to say my mesa, Tamilo Milo solo lung or the pink to Failang. Tawa tell you a tale of young I for him, Malene, Malangol and Naples Calam. I will try to say yet to my music break. Ole pese ale suma ya junior vailua. Ole pese a ato. Sita oili aonga bo mua.

tapo ki afio ai to mas masi o kunia afio ho tau lo tau tonga patapo ni ki ho eki pe patapo toki ki tonga ko tope mo me mai ke tapo ka ma ko ia pe mo ri to tonga o a ke wa ki he pom pom ni ko ko fel man ki a ko pare ni pom pom ni ke ta dan le ia ti mo tol ka pom ai te ka nga we ko ia ko a ko ko ko tau tu ta mo mai ke raksa pate ko hong pu.

Ang forma hiba o engahi same. Ko ngahi langi ako nautala nau nau iya o eotua. Pe ako fraha e ata ay ngawe ahononima. Ko e aho koe o kunepo aki talanoa ki he aho koe. Pe ako e po koe o kunefana fana mea ki he po koe. O kikai hua aki hareo. O kikai hangahi kopo ilea.

nau le o oku tae whanongoa. Oku asi atu I he whonua kotoa e nau otu tohi, pe au e nau ngahi lea ki he ngataanga o mamani. Ko e tēniti mai laa kone fōtu ai. Pe oku hange ia koha e ki taane e ne hau me honoroki, oku ne fie fia o hange ha te upoe a tangata mālohi. Me he taupotu o langi o kufai e ne aluatu ana, pe aku au e ne takai ki he taupotu e taha. Pe aku ikai hamea e lilo I hono mawhana. Koe lawa si hawa ku ne hao hawa, o kufakafoki ai ai lau marie, kufakamoni a si hawa ku pau, o kufakapoto ai si ita e fieware. Koe ngahi e kinaki a si hawa ku totonu, o kufakatupu loto fie fia, Koe tūtūni a Sihova koe tafisino I vai o ku whamāmai ai mata. Koe ngaia o Sihova ku maa o ku tuu mau o taingata. Koe ngahi whakamau a Sihova koe fo'i mooni. Koe loto totonu ata ata. Mea maho I ngange I he koula iyo ha koula lelei molahi. Mea meriange I he honi iyo ai honi o I to'i noa mai. Kai o maa ku hino iai ho tā mai o eki Pea I hono tauhi o kuikuai ki he fūtotongi. Koe mea ki haate ngahai he ko hai tene faa ilo. Ke ke lau au o kou ata I he ngahi mea lilo. Ta ofi foki ho tamayo e ki me he ngahi angahala o kufai pau ke oa na anau pure I au. Teo toki hao hao ai o ata ata me he angahala lahi. E si hova ke hoko lerei ki ho ao a ngahi lea a hoku ngutoni. Moe whakakaukau a hoku loto, ai a Fiona ko hoku mo'unga mo hoku ko'iri.

Fakau falakis friai pe mak tau tolu ihe pongpongin. Malo e tau lava, malo e tau mao pongpongin.

Sapa te ko hili ta ho ka toi ta pe ma fi ato ai ta lo tolo tolo ho fa ato ka ta la fa ta po do ape fa fa ta po ape me le te to ga ate ro ta po ke ga wa we ata po bo fa na mari ni fa ya ta no ai bo bo go ni be me fo lo fo la ai ko ko fa ma na to he wi ke ko hili ko e fa to he na paula ke ka ai ga filipai ka fo fo si ya si e ni na fa to e paula ke le ke le europe I Loma, I Mastonia. Pea, ne faya e tohini, loo tonga nofo poopula a Paula, loo tonga ko iak poko e fainga taa ko e ni humai e ni ihi, ne whakafi paki, ke ngā ue whakaristiane ne faya e Paula. Pea, nana humai pe mai whakakaukau, o maoluga ake, ono tauhi, o ngahi o au whakalotu, whakasiu. Pea ono tauhi ia ke matauhi, pea kuma lamo ape ai ke tau inasi he mou hita ingata. Kaike, uhu opito e nia ke a Paula, pange koia kumo mea ai, ko Paula I mua, nane hoko ko e tangata lotu siu. Peuta no ke fo fo la pung pungini. Ve so no fa ka ya ta. O gune behete ne lava ke fa fa lava ke be fa si no ho no. U la la to u e pa la fa ke mo ni ba. Ai ga hi u ulunga fa ka siu. Ku de ha ta la I fo me ta la pa la ko ta ta siu mo oni. Walu no ta u walu fa ge o au fa siu. Ko ta ba yo e ki siu. Mungai, tau onga keke. Whakakakato ngai ume a whakasiu ka Paula. Taka uhi koe ne siu, hange koe yung mumea I, koe ka kaifiri ene ai o toa. Pena I hai pei ana ma oni oni whakasiu ang ina nolo. Tupo Paula kai hako pensimani, hebelu, tupo pa me hebelu. Aia, Pekka lau ke lau koe whaaresi ene. Pekka mou mea e whaaresi, ngau whaaresi, kong nga tau rena na uhanga tonga ka e ia. Ai tohi lau, ni mai puka a Moses e. Nana u nofo otoka ngai kina, mala ngai, pea nana u whaia ngai u ngawe kotoa peke whaka hao hao a kina tau. Wesi ono, ka lau kino mamahi, mamahi e tohi lau, mono ngahi o wau whakalotu, na e hoko a Paula, koe whakawhi paki, lahi omito omito ke he plotu whakaristiane hene ka mata mai. Pea un pehe Paula hen. Ta lau o pehe na maa ni oni he lotu whakasiu. Io na maa ni oni. Kai ke? Hiri kotoa ne ilo iko siu ia. Ne whakapa pau iko ia ka whaaresi. Tau he lao, maka he umea ko ia. Tukanga Paula he vesifitua o whakakakano mai. Ne ongo kotoa ngahi umea na ne malama, ngahi mea na ne usia, ngahi mea na ne lava ingoe. Ako e alame a mehe, ai ako hongu whakakoloi mua. Loa e kulau ianga kotoa whakamasiva, koe uhi ko kalaisi. Maari lahi, omito, omito. Tau, kono tae a Paula, esi suhe hala na masikusi, moe ako a Paula, o ne ao ilo, koe ngai mea nai pōre pōre engi mua, koe koto whakamasiwa lahi ea kia teia. Koe nea whakamasiwa, o kuhinga, koe te ungoi, o kui kai kei ai, haa te mea. Koe te ungoi, o kui kai kei te whalala ke he umea koe, na te whalala ke engi mua. Whalala Paula, ki tau fatunga motu a e lotu whakasiu. Nā ne whalala ki hai. Ko me e nei, nai tuu ai, nai tuu me ai. Me e nei, nai makatuu ai, nei tā, pera mani toho mai ka kai siu. O ave ki se, o ave ki se o sarema. Pe ave ki he, kau a whare si ke, ki ai hano ngahi tau tea. Pungpungini,
Kuinka hyvin ei ne nofu.

o ne whakakakato, ko uhi ko ha, ko ne tui ke he la avgasiu. Pongpongi ni, ko ne e uha o me mamaura. Ne siu ke hai mena ne whai mai ko ia. Ai ne mao ni oni, he tau he la avgasiu. Ko to whakamasiwa ata ata ape to uka he ha. Tu ngai sisu kaisi. Mes malus heuke, o kouke i lau ni foke ngai mea ko ia kotoa. Ko koto whakamasiwa, tu oua hano haka paula. O whakamahino. Ngai mea ko ene pore pore e ki mua. Ko ene kotaha siu ia, ko e whare si ia, ko kotaha tau i lau ia. Ngai u mea, ngai pore pore e siu e aho ko ia. Ko ene kotaha ia, mehe loto whare. Oye, oye, kakai whiri ai oto. Kato e umea koi hawhatonga e baula he ne whetau laki mo sisu. Koi whakamasiwa pe ia ke teia. Ongo e baula ia oku i kai koi mea to tonu ia oku maha. Hono lau maari e o ona ia. Ongo i kai maa olunga hanea whakai tangata mua mea whakai maa mani. Kene tauhi pe mkatunga hane maa ni oni. Ko uhi ko ne fungania ilo yo si sukaisi. Ko hoku eiki ko mene ko iko e paula. Taimi fua tau tau ai a si sukaisi. Pe me tonga mo ui mua. Nane ko i mamma whange. Nane ko i wai mea u whalawa i e diai. Whange ha makatu u. A ene ilo i a si sukaisi. A ne avio nangu tuku ai ke more kodoha. I o lau ko e kino haape. Toi hui ke whakakoroa ke awa akai. So tau, so ke tānai whai e hau tua ke baula. Tā ea baula. Takane. Pia kone tafo ki pia baula hala tamasku si. Hongona re o si su. Malamba maa mai hono mata. Ona ilo sisu uba ne whakatongai. Ngai mea kutoa pena ne whaingo whakamore pe. Kai ngaha mea e mauai. Kai kene hanga o kalo kalo ki he. Ki he kai uto o ngā whakasiu. Pea moe ulunganga whakasiu na ne whanonga mai mo ia. He kona utuku whakaharoi. Taku ne hanga whakamahino ngai umea ko ia. Oku fungani pe maa ulunganga sisu kaisia. I ona tauhia. Koe uhi ko ne fungani e iloi o kaisi ko hoku eiki whakamasiwa mea kotoa me. Ai ne awhiona ku tuku ai ke more. More kotoa. Mea kotoa me ko ia na uma u lawe awia ko more. Lawe awia ko kino haa. Koe palaku. Koe whakarieria. Koe uhi. Koe whakakoroa ke awa kaisi. Foi matai tofe ia. Isa, kako e ai ke mahino ange. Nei mahoi a ia ka paulo henga hea on ke ne puke mate ki ai, pane tauhi ki ai, pane whakaranglagi i. Ko kaisi iso, whakakoloa a kia. Pea ilo, pea ke ilo au, o kou ia te i. Sanga mene, tonga ka paula. Tonga ka paula ke ilo ia o kou ia si iso kaisi. Nga ia honi o mulaia e. Ai tau feiga ke ilo i tau tolu he kahi feitu ke. Ilo i tau tolu he kahi kalapu kawa tonga. Tau kau he kalapu koe, bimoe kalapu koe, kalapu koe. Ta utupu o nau. Manako ke ilo i tau tolu o nau i he kahi naiti kalapu koe, naiti kalapu koe, naiti kalapu koe. Pea, nau tolu fe au au he tu maari e nau whaamu ke ilo i nau tolu ku nau tu maari he paanga koe tu maari he koloa koe tu maari he nau nau koe kia paula whakamasiwa mea ne whakamu paula ke ilo i au ia te ia pe ilo i ia i ai ko sisu kais pe au i kai te i ai mua ue maani o nea aku. Maani o nea kone hei mua. Ai tau he lao. Ai tāi kaka iu whituku mai. Ko uhi ka tūtu uni whakasiu. Kaki ongo e paholoa kwa ke whewe tai lau e ia ia. Kaki whaama paholoa ke ilo ia mwene maani o nea. He uha. Hanga hala ia.
koia o fonga I tu I Jesus Christ. Tai ka whanoko, ka paolo o kumou o kona e whanofola e pongpong ko hendi. Pia kou tui, o ku tau tau hue kina e paola, e hingo a Jesus Christ I. Toia, toia me, ko hingo a me ia, ko huafa me ia. Ke fondu vea e I he tau mo'ui, fondu vea e he tau ngāwe, fondu vea e he tau whakakau ngau. Pia fondu vea e a, he tau whakafonunga. Ko mā oni oni o mehe o toa, pia te fito ke tu isio. Mā oni oni ia, mehe o toa, pia te fito. Ke he tui. Ko ia uku fōngai he tui. Kia kai, sanga fōi fōngai. Ko e fōnga, o e tau inasi, e māo neo nea o tuako pao ke tau tui ke sisu kaisi. Kai koe tui ke hatu e mea, kai koe tui ke hataha, kai koe tui ko tau kau ka api, kau ka whono ka. O kulahi e tō e ka hea honi. He tau whono ka whakalotu, me tau whetau he aki ko tau whano ka takai. O mahu ika ki tau whinga, ki tau unu ke ofi, ki tau o ngona e reo e o tua. Pea tau tui, pia ki tau ingi hana huafa. Pea te ne toki hanga tatala ke tiki tau toloa ene maa ni oni. Vesa nao ko furu. Koe whakakoloa ia koe ke paula. Koe uho ia. Koe te fito e tala noa e aho koe ni. Aku. Tau whau ia. Ke vesa ko furu. Kau iloni a ene afio. Moe aonga o ene toi tuu. Moe kau I hene ngahi mamahi ke whakatatau au ki hene pekia. Ka inga, ko hai ia. Tene tuange haa ne koloa, kai viri taki kene ilo. Ha. E toi tuu asisu kaisi. Koe tō tūa si sukai si kui kai ke whaingo fuahano ilo. O wame ke kahi ahoni, o kei kalokalo me tō lahi, nei pekia, pae tō e tūa iko si sukai si. Ka kia paula, kau iloni a ene afio, moe aonga o ene tō e tūu. Moe kau ke ene ngahi mamahi, he whakatatau au ke ene pekia. Koe mea ia nai mafataha kia paula. Pia tāne nei ki hanga heo tua o whiri a paula koe nei ipo mātua ki whiri. He nai mamafa ki a paula. Ai tai tuu, pia koe peki ana e whai e kaisi. Pia koe ne mamafa e, nane kawai ke he ne ngai mamahi. Fie fia ke nofo po o pula. Fie fia ke ta, fie fia ke kirisi. Fie fia ke mamahi ia. Koe uhi, koe hongo hongo nerei. Na e malama I hono mana e hala na maskusi. Pea o ngona e hono teringa. Pea tukbehe maula. Whakatatau au. Ke ne peki a sio. Kāinga. Koe te fito ia pa mai uho mea ki tau viritaki ki ai. Viritaki ke tau kau ngā mamahi me mokawaisi. He kolosi ku tau whanonga. O kui kai ke tau whanonga, whaingo fua he hara koe ni. Ka tau kau ngā mamahi, pe whakata tau ki tau tau ke ene pinga. Tau ilo e kupau ke tau pekia. E lai e ngai me e tau mo ui e whaka pekia. He tau unumarohi he iko si sukaisi. Pe ea o pe ea aho. Ko pau ke tau pekia. Pea mehe māma koe ni. Ka. E tuu ho tau hingoa he tohe mo ui he nā tau kau ngā mamahi moia. Ko hea hui ai tau whai mehe, hei ilo te tau lawa ke kau he noe tuu. Ko he mehe kau pekia, sio? Ko hui ngai tau kau ngā mamahi. Tau noa paula he pungpong koe ni. Hui ngai tau kau ngā mamahi. Uhi ngai e tau kumi kumi fua, turi turi fua ki tau ilo e peki ama mai toi tua kaisi. Mana tui, o kai ki tatala noa e kresi me me tāmu aki a koe a kia nāme. Ka kia teki nau tolu o ku kau ama mahi, fie kau ama mahi mo eiki.
Ko taime ku tau fai me hea I. Ko tau wiri taki I taha maha tepe. Ke tau kau I he toi tuu. Ai kau peki ia. Whanonga ka ia ke kai ka whanonga. Ko toi tuu ma me he peki ia. Ko mea ofa a tahana mea e tamahi. Pea ma au me moau. Mau bea he ni ihi ku tui piki tai ke iko si sukai si koe alo ia o tua. Mau bea he ni ihi kua wama mahi bea mukai si. Nau tolu be. Au whaka ata e ta mai ke nau toi tuu. Pea me he peki ia. Ta koe pore ia. Pea me whaka ame u ome paula tuku mai ke funga puha fua he pung bongo eni. Mā mai o ku nehanga omi I tau tokanga ki ai. Ka mau tau whia tau tuu mea mehe pekia. Pea mehe mate o sinoni. Kuo pau. I tau kaunga ma mahi mea mo kalaisi. Pea mo pau ke tau ilo e tau tuu na e whae kalaisi. Tarai hai ko ngu pehe kuo ma oni. Pea kuo ose hong whaha o hawa. A kuo turi atu pe. He ilo te wala ke he mea goia, nae ala ia klaisi ke te au. Ka inga, o kui kai te ulau au kua umau. Ka koe mea me taha kua ufai. O kua ufaga ngaro ngaro, ia ngahe mea kua tuku ki mui. Ka ka kapa atu ke ngahe mea mei mua. Sioni? Koe lau maari e ia e toko taha. O kune kumike ilo e peki ama me tō tuu klaisi. Ka mau kone tai maarie he ngahi tāpuaki. Tai maarie he ngahi keresi o mou iko. Ni mui kaikine lau e ia ngahi mea ngā kumau. O ngongoi e ia ia ukei fie kai ama mo fie inua hange ko tala noe sāme. Hange, hatia, au hori ke tawhinga vai. A ene kei fie ma uke hiki mea me he keresi, ke he keresi, ke he keresi. He ne nofo I he otua. A una kei whema o ke whai ere rei ko tonga pēkune ala malama. Loro tonga ene mao e mōi. A una kei whie maari he mea une mao. Mea une mao, mea kua la wangu, lau pēkua whakamasiwa. U kei pōre pōre ia kai mea kua osik malama a whai. Ka una kei iwiri taki atu. Mese o full mafa o tūri atu pēke he ngata anga. E mao e pāre o hata ui mei o lungana e whai he o tuai a kai siso. Whawhetai. Tai ka whanongo. O e whiu e tūri. Tenia nga tau atu tuu. O e kaki tau wau ke he ngata a ngā. Ke tau mau e pare amalani. O tau tāpua ki mea mehe o tua. Wai daimu tau hela I ae hala whanonga. Ia daimi, te tau whie kai ae mea mo whie inua he kaluse whai ku tau whai. He daimi te tau masiwa ai. I kai ke kei mao ha mea. Pore whae paole pung pung koini. Tūri atu me. Tūri ke au ke kataanga. O wate ke tuu he mamma o mamata me ke he kora. Ka mande tau aru ke au ke kataanga. O ku kamata e o toa he mea te tau katai. Te aso mai mea tau iwi. O se mai mea tau pota, o se mai mea tau whai ke tau whai a ke tau tū kui ngata. Ka ke tau mana tui, he ka ke tau lawa, ke tau hū ke mreanga o hewa ni, a ke ai nāu nāu ma me te unga, ma ngahe mea tau mau he ni. Ta he ala mai e iko sisu klaisi, o whai he tau whakakakato. Ke mā mai ku omi he tala noa e pong pong koe ne paura. Alu hea uke hangata anga. Pea koe tau ngata anga. Koe tau whelongo aki pea mo si sukais. Ilo e si sukais. Taria e si sukais. Ma wa si sukais ke moui. Koe tau ngata anga eo kufina ngalo e utu aki tau turi ehe mo mongko. Nae mehe e pea paula. Nae mehe me paula koe le rei taha e kono ngata anga e. Aena ne whai. Tau he lao whakasiu. Pia koe pongpongini, koe āme mai ohoi e whafonga marao na ilo. Ha, o ka nungata a ngā tā ia hala tamaskusi. Ongo mai a re ome a ulo e mā mahe maka.
Ne ilo fa fe paki. Ki ki si so. Fe fe ki tau dol. Ko fe be potu tau ya e pou pugi ko ha ga ga ta aga tau ga tai. Ona tau fe fe ki tau do foi. Ka tau tu o fra ro ai. Ki he e ki. E ko potu ya. Te ne o be ha tau pare. A ho tau ui ba be o ga fe tu ga te ne ui ki tau dol. Mei o lunga, ui ai ta tō mei o lunga, ai whei tuu, ai o tau o gata ai. E o tau gata a ka, ko whai toka. Ko hai kune ui ta tō pa mei whai toka. Hange ko glave ane nai, ko e tamai ia. Ko ea kune mai ma whai ke whrawa e mata pā. O whai toka pa mā ki tau tōru. Mau eha tau pare. Hangei koe ui na e whaihe e tua ke sisu kaisi. Koe ia ilonga ki tau au hau hau a ke pehe ho taloto. Pea kai ha mea au haa kehe. Ke o mouloto e whai whai pea whaka ilo moia. E he o tua ka teki mautoro. Ka nea ngopo koe haa mea. Au ta au kei kehe ke fau watu ai pe. He hala me koe ia. Ka inga whanongo. Ko pole e pung pung koe. Ka waha mea ku hake. He tau whanonga ku whainge he iko si su kaisi. Oua. Te tau tafoki. Oua te tau si tua. He whaka ilo mai he o tuaga teki tau tolo. Ai mea ku tonu ke tau whai. He potu koia. Potu koe ku tau ngata ai. Hangi koe ki tea hala whanonga. Koe whei tuu ia. E whaka ilo ai. E hae otu a. Kia te kina tolu na e tau i tuu mao. Ai ne whora whora. Ai whei tuu. Ke hua tua mao e mohi tākata. Whanau mei ke lau maari otu a. Ke nea maha iwi kula hiwa. Maha kresi kula hiwa mata o tolu he weekend. Oa mua. Nā tau whi maari e hengahe mea ku tau iai. Lau pe ia koe whaka masiwa. Kota whaka masiwa. Hange koe tānau whai paula pungpungi. Ka kapa. Ke mea na e ala mai aki. E sisu kala iso whai ha tau whakamoui. Ako ke tau iro. Ai kolosi. Ai tautu uba moe pekia. Pea oua. Nā tau tu upe o mamata me mama o. Ka tau kau me mamahi. Kau ngā mamahi mea moia. Whai ke au ke ngata anga. Pea ka hiri ho tau ngata anga iyo a he tesi. A whai doka. E toki ui ki tau tolu pia mei o lunga hange kone ui a si sukalaisi. Whakawa e mata pā. O whai toka. Ka tau ina se he mōi tae kata. Ko tau peki lau maare o tua ke tāpua ki whawai tui tui ki tau tolu. O ma iwi kula hiwe mā ki tau tolu. He ui ke koe ni. E weni. E tua mafi mafi. Koe mau lotu ia he pung pung whakoloa koe ni. Tu mwala maari maari o ni. O mi ke tiki mātolu e lota ku mbiri taki ke au he ngatanga. O whiwhia ke kau ama mahi. Pea mo kaisi he peki ama me tai tūna ne whai. He mau ilo pau. Ka mau ka au he ngatanga. Ka potu e tō e ho mau pare ko mau itai ngati. Pea koe pare ko ia. Pare ama lani mu fuaki pehe tamai ma maki nao tolu mui kunda. Nā tōru hui lō ngā ngāhi tā, ngāhi mata kafu, hange koe mata kafu na ia kalai sī. Koe ni ihi nā kaluse whai. Whai tūku ngata mea ko tō ape. E nāu ilo, ka iaia sī sū, te nāu alu ai. Te rotu ia, te mwe hū, whaki whata hata. I pāu tōru, whakao me hako tohi tāpu, mungini. Ini kita akan tahu bahawa kau dah follow lah. Ini si suka sekali.

tu me mai hoki aki a lata moko fisi ko atu maho maho ko ia mag mo tō whanau a surrender all. Polo kalama hoki a whanau makalaisi ki he pongpong sāpate ko ini a tāhe tau telefoni I he tolu fit fitu tāne mahi wa tolu, tolu fit fitu tāne mahi wa tolu. Kia te koe kwe kau mai ki he polo kalama ko ia pongpong ini lawe bie hoki lo tonga I he mālolo a e ako I taulonga I whanau, tala manua whanau ke mo maoha ngai aho holiday fie fia, maoha taimi ki mohe fuoloa. Mafana he taimi momoko ko ini tau kei ponunga pe foki kei moko moko pea ea wai peki natula ku ki alatamaki pea honi ku mahino pea wafu pe ua uha pe pe foki ki he malu malu pe ae pongpong ko ini ka tui pe lava whakahoko ngai ngafa fatungia ke kehe kotoa pe ae ahoni tatu te fito ke ngai maunga kres ko ia kwae te te watukia I he ahoko ini Awha pē ke kaumai e ki he ngai whatongi a kotoa pē, mō tōru whānau, mō kaua atu ki he ngai lau tohi whakasāpate, te te ufo ke konga whakaosi koi a oi tauni I he te waki o ngai siwi, lau tohi whakasāpate, I he whakaosi ngā oi tau, tala manua te katika mō tōru pē ke ngāta pē foki I he ako koi a oi poto whakata mai, kautoi ako pē foki pē mō I poto whakalau maari e I he ngai maunga kresi, upa heno ako ni kina e kau whai lau tohi whakasāpate, ae lo ngai whānau, ko ia ki tuki mono nofu ke tuk nao tolo e folofola e otua ke hoko ia koha pare tua ke maluai e tau whanau pe a whawhia fia foki tau whanau ngo ke tau whanau nao vahe vahe mai ngai koloa folofola ko ako mauloto ke tuk nao tolo he ngai koi ka mai tamai pe mui whae utawa manakile leipe ke ngai folofola ko ia te nao tupu moia vai aki a honau tokonia he taimi unau whitaulaki ai pe mui ngai whenga taa mui ai o halofononga e lama ke hoko he folfola ko ia ke whai a ki a honau whakaloto lahi. Pe toko ni a ki nau tolu he taimi ko ia nau whepaki ai pe mengai ai ai pe mengai whengata a ko ia oe mo ui. Ko e rotonga mea mai foki tau polo kama ko ia ai whanau makalaisi tau taimi ki he rei rotonga o Aotearoa o se me meni te ua tolu pe me he walu malo e tau mau ai pongpongin.

Tau mea mai a kia hopo I vou, o mai po kia maoko ia o e taranoa sa kia si ia, pe maak tau tolu ia whanau I he pongpongini. Tau pe tau ngahe minisi, pe lawe tau programa ko ia whanau ma kalaisi ki he pongpongini. Tau taimi, ko tau mite tahawalu ki he hiva, tau mite tahawalu ki he hiva. Pe a koi henpe foke ki ato henga hiva pongpongini, tari tari e peke he tau telefoni ki whareni. Pamaro ki a whinau mawhi, kau mai ki tau programa ko ia pongpongini, hanga ko ia mome ai, rawe ki ai ku rotonga holiday po ki tau whanau, I he ngai ahon, pia koe whenga maari o e maro lo, mohe ki mohe fua loa, pia mohe mawhana, he taimo moko ko ini, ko ia ku hene pia atue ngai hiwa, kau ki a whanau, ku ke ofua ki pia me maro lo, ku ke whie kau mai, ko telefoni tolu fitu, tani ma hiwa tolu. Watwoki e programa ko ia pongpongini, tō ngai e hanga ofa, ngai maka puna o Sione Tavo, Mresein Manukia, nau loto lei ke whapaanga programa ko ia e whanau ma Kalaisi, whakawhenga maria e mo telefoni, ke mo tolu I apina, kaumai ki tau programa ko ia o e pongpongini.

0: programa foki e to tupu ba mai a honi wa tu ya tu nga yanga o pa ka taha a be uta ba ka puna ya ka ko pe mai a be ko ya container ba ka tahi ka taha ya Friendly Islands Freight ka taha ya ngina fi nau na ora foki nau toni a ki motor i homo fi ma ko ya a be uta ko ya ki tonga ko nau to sila ko fi ka taha hi ba si Norman Spencer Drive i papatoe toi manukau Pika taha iwa si, Norman Spencer Drive, papatoe toi manukau. Nau telefoni koe noa hiwa, ua fitu nima, ua ua noa ono. Noa hiwa, ua fitu nima, ua ua noa ono. Ko fie mau, ave uta wakapuna koia e kako kitonga. Pea moe ave pakatahi, pitu taki ke kautaha koia ae Friendly Islands Freight. Pa marae poki ke angina whinau, kau maa kautaha ke pakahoko e proklama koia. Mono tokonia programa tutupu pe mai aoni. Kake heke penga maria pungpung ini, wangi kia sione kolo, dan kawako kini pengapa programa oi pungpung ini.
1: Oi peke ufama malate ngahi tafataku oso nafati yang disfadeni, kala moke huwat pe ufaka kato ae fatomia. Kisi tau tutupu, tuge ngai akde reso ni bemiki foga mutu ae aoni, Toi me tohi a Exoto wahi wanoa, wesi ua ki e whā, kono ki e hiwa, ia ki ti mea ki he taha ua ki he wanoa, a ia koe taha noa ki he ngahi whikawe hongofuru na e whā ki I maumasai nai. Exoto wanoa, ua ki e whā, fitu ki e hiwa, taha ua ki he wanoa pia na whakarea. Yana e wholofola aki mai e o tua, a ngahi whoirea ko e ni o pehe. Ko au ko siho wako o tua, ai ana ku omi koi me ispite me whare kōpura. Oua na iai hao tua kehe, oua a ki au. Oua teke ngahi ma au kata mapua, pe ha momo I whakatātā, oa mea oe langi I o lungana. Pe o mamani I laloni, pe o tahi I lolofonua. Oua teke hu ki ai, pe oua teke tau ki ai. Ko au siho wako o tua, koi o tua fua au. Oko eke ai kovi ai mātua ki whānau koa o ki tolu moi whā I tō tangata. A ki nau tolu o kufakawhiri mai. A ko whai mēsi ki hea whē I tō tangata a ki nau tolu o ku ofa ki a te au mo tauhi e kua hi whekawa. Oua te ketakua noa ai huafa o si hova ko o tua. Te kai lau e si hova o tai halaia ia. A ia a ku ne takua noa hono huafa. Manatu ai au sāpate ki tauhi a ki tapu. Koe ahoe ono teke ngā aue ai o whai ai ho ngahi ngā whakeke. Kā kono aho tutu, koe aho sā pate ia a sihova, koho o tua. Tapu ho whai aha momo I ngā aue a koe mo o whānau tangata pe whānau whewhine. Koho o tamai o eiki pe koho kaunanga, te koho whakamanu, te koha au nofo o ku iho goloa. Koha pāpā ki o tamai, mo o whae e koe hui ke lahi ho ngahi aho I ke kerekere. Aia e fwaki kia te koe e shihova koho o tua. Oua nā ke whakapō, oua nā ke tono unohu, oua nā ke kaihaa, oua nā ke tuu koe whakamon loi ki o kaunga aki. Oua teke manmanu ki e whare o kaunga aki. Oua teke manmanu ki e waifi o kaunga aki peki hane tamayo eiki, peki hane kaunanga, peki hane pulu, peki hane ashi. Iga mea e taha o kaunga aki. Kia ilo e kakaikotoa ai faturisi, Moe tapa e uhila, moe rea e talupite, moe koho e munga. Pia na wakai ki aina ana unga tete tete, o hiki ki he mamao. Kia rea mo sese ki he kakai, owa te mou manawahe, e koe uhi, te ke sivi ki mou tolu. O ia ku haere me iaia Elohimi, e koe uhi ke se ao mo ki mou tolu, ono ngeia, ke owa te mou anga hala, na unga ta me iai. Tau ki a fio ae, O tahai o tohai tolo tolo tonga tapu mo ho eiki a maha wa tapure. Tapa soki mo tongo mea mahe o peka e tupi a tupa tapure ki se tau whanau tong tupu o ku punu ngai a whakau kau oe pou pou pia mo e o tong pongin. Koe lesoni oe pong pongini koe leson mahino pe tau whiangai pe mo ia tong tupu I he lau toi whakasapate koe eksoto koe hiki atu. Pea koe toho atu ai whaingata a ki he whainga maari. Koe toho atu pia mo hiki pia mi he mate ki he mo ui. Pia mi he lotu tampua ki he lotu ki he otua mo ui ko si hova. Koe tangata e tohi eksoto ko mo sese pia oku. Hoa maari e pia mo uhinga eksoto pia mo rea mo sese koe toho pia mi he vai. Yang tahu tu itu tu pun ia senapas pehe area atau hibah mohon sekau tangga tangga awe. Yang tahu amanat ineri eleva kie sekau oleh toho atau pehiki atau iPhone onga mui mui mehe mate ia mui. Koe lesonia oleh kongkongin tu tu pun mohon fakau kau koe mahina bene tol oleh iPhone onga bebe ispite ku pau isler kie mohon aku sainai. Netutu ni ke talo lo kai nga isleri he to fa sai nai kai lu ha ke mo se se ki olunga ke munga ke ke fai fi lau lau mo fi folo folai ai pe mo si hova i ola o e folo folai ko ia o ku hiki ai ai makatohi na ko hono re ana hiki ko lao ia a si hova ki hono kakai o ku o lo to pe to tu ke tau tokanga mo ke nga folo fola nai to pe me hi o tua ma isleri i e fononga ko ia. Ia ko tau koloa ia ki e tau fononga o kwhai i mei te aini ki i tāniti u tala noa ki a tohi e kisoto wa noa i e pungu kongo e mi. Koe ka mataanga peo ngā hirea o i makatohi ko angina mai ai a reo ko e ni e i e vesi wa nā ku lau ko au si hova ko ho tua nā ku omi pe hiki pe toho mai koe me ispite pe mi whare pōpula. Ko tui tau tupu koe ngā ue mana mo ui ai o tua. Ko ne ngā ue whakatawata aina o Isleri i nofo pōpula. Nai whai bia i e o tua toko tahape. Nai kai koe i via o Mōsia sepe ko e lone. Yoko e kautaula eiki. Ko si hoa ku ne folofola mai e pongpongi ni. Ko awa i pe si hoa ko ko awa i bia. Ko o tua na ku omi koe mi ispite pe mi whare pōpula. Tua ulaki whekawia o e makatohi. Pea moe lao, te eki ki tawa uki se kawe hongofunu. Kwa mea mahu inga taha ke tawhatonga ngā i e tūtupu kosi hova nā ne omi koe te moau ki he ahoni. Pea mihe kua hiri ki he ahoni. Kosi hova nā ne toho maia e tau mou i vai vai. Pea mihe kere pulu o e whaingata a. Oe mate pea moe auha, pea mei ispite ki tau tū uta i he hongofunu i mahina o e tau wanoa wauta. Kwa tawa umaina i kai koha, ta poto, te koha poto e tau mātua, te koha tau whanga kui. Koi kai koha ta koloa pe paanga, ka ko si hova tō taha pe nane o mihao ki tau tolu. Whatu uta ki ulaki sāpate, koi mahina kweni. Nai ongo kia si hova ai tangilau au itu, nai whai he kai ngā talum he kamata anga. Te nane hoi fu ai ke tau hiki mai ki e toa whani. Koi ako naki ke mahino kia te ki tau a, e tō mua whai e o tua ho tau whakatawa taina mehe mate moe auha. O makatūnga pe i hene ofa, e moe ne keresi, e ne keresi tō mua ata ata ape. Koe lao nai hiki i he maka, koe ngāhi matai tohi lao, ka kohono kanoloto koe whekau ai o tua. Koe lao whakamatai tohi koe koe lao tokua e hongofulu. Ka kohono kanoloto koe whekau taktaha ia, ko se kau e hongo fulu. Ko se kau e hongo fulu ko ia o kuhanga ai se kau kurua ki ki he whaa ki whaka mau maulu tai e tau tauhi a ho tau wahaa o e tangata pia moe o tua. Pia koe nima ki he hongo fulu o kuhanga ai ki he whaka mau maulu ta ai tau tauhi ai tau waa pia moe tau ofa a fellowship ai tangata pia mo hono kaunga moui pia ko hono kaunga fononga. Ongo tui tau tuku na e whawe si hova ai ne lao. Ke ilo ai he tangata ai uho o ene afio, ya mo ene ofa. Koe otua ofa a si hova, ko hono kanolo to o ia pia mo hono uho. Koe taumu aia o e lao o se kau e hongofunu, ke ne fataki pia whakaau, pia whakaongo mai, ai ofa ai otua. Koe ofa ai otua u kā toi pia mo mau mau luta. Koe uruak se kau o kune whaka mau mau luta, ai la o e tangata, ke ne ilo o taha tofu pia ai otua. Koe o tua pe ia e taha. O blau i taha niti pa tae maha kurea. O tau mama o pia moa o niu. O tōka i maananga pia ne o feina. Koe se kau o kune talahu maki mai. Koe taha tofu pe. O ki kai ha noua. O ki kai ha taha ke tatau pe kā kunga. Koe se hui he ulua ki moe ua e lao. O kwe fe e tatau hiki he o tua. Nā kua tau ua aki a si hova. A e ta koloa pia mo e ta paanga. na kuta ai e ta ko pe mo ta tare niti he mala sporti ke ne faka wo wa ipi anga lo ai asi ho wa ita mo pakai a kise ta unga ita u fa nau na kuta o tua e ta u fa nau pe mo ta u api pe mo ta u koloa one se kau ye ki ta u tolu ke ta u nga u e hisa pate ya nga lo ai a ene nga hisi kau kari aki a helau asi ho wa tau tau ye ki o tua I e whanua mūri ko tau hiki o nofo mai iai. Kai tuku ai tau whakapapau, na tau whai kia si hova, o ku taha tofu pē. Koe tau hita mapua ko se kau hono wā ia. Koe ta hiki pē ki ha mea ke mā olunga ia I he o tuā tau tuku. Koe tau hita mapua ia. Ko hiki ai tau tonu ai tangata ke whakawhepaki aki ki he mooni whaka o tuā o tō hita pū. Koe mooni o tuā o pua ia, ia te koe pia moao. Koe ta he pia pene whakahino hino, o ku whetaulaki ai pia moe whekau pe taha. Ka whepaki paki, pia ku tau whetaulaki ai moe hahaa, whakamau to tonu ai o tua. Koe moani koe ia tau tupu o ktalu pia mei tuai. Ka whakawhepaki kia si hova, pia ku fua e whana uia e ki tau tolu tau tupu e hia ai mātua, koe ia o au ki he tolu, pia moe whaa I tau tangata. Ko tā māu tō tōnu ia ai o tua. Ka ko hono fungani, ko ki nao tōlu o kopa ki he o tua, o pai mēsi ke te ki nao tōlu ai o tua o au ki he awhi I tau tangata. Ko hai te ta whiri ki ai, ko I whakawhi paki, pe ko I ofa pia mo tauhi ki he o tua. Ko lahi hono, ta kua noa e huafa e o tua I he ngai ahoni, ange pe ko I au ta mamata ai I he ngahi. Faiwa o kukulu mai I he mitia pia mai televisione. Te whatatak pe ai faiwa o tau manakua koe Da Vinci Code. Koe faiwa taku anoa ia oi huafa o sisu kalaisi. Koe ngā ue hala aki e huafa o sisu ki hawhahinga tau mua o kune taku anoa ia. O tau amanaki pe na e kai ki tau fai hamea tau tuku ki tau ngā ue hala aki e huafa o o tua ke mauai ha tau tau mua pe ha tau lerei. Kwa fwy tui tui. Tau manatu tau tup koe sāpate koe aho ia o si hova na ne fwotu. Pea kwi ema uia ke tau tau hia ke langi langi toko taha. Koe uhinga whakasiu o sāpate koe mā lolo. Ia ihe taimi na e toi tua ia si su na ne toi tuu ihe aho sāpate. Na hanga ihe ne toi tuu o liriu e sāpate me aho mā lolo koe aho toi tuu. Koe ia na e hanga pe ehe iwi toi tuu o si su. O ririu katoa e lau taimi a mamani, ki e whakaukau moe mooni ko ia, koe sāpate, koe toitupu. Koe aho pe ono na e ngāhuia I sihova ai mamani, pene tu koe aho hono fitu, kene mālolo pe toitu ai a sisu, mehepekia. Ke tau mauai, ai mālolo, ai fie maarie, uhu iai ho tau pōpula, pe tau mauai muitaingata. Tau apasia ki a sihova hei okiai piahano tāpuaki, Pea mo hono re rei, ke te koe pea mo au. Koe lao ko hono hoko, koe whakaukau e whakapa apa, ki he tamai pea mo e whae, pea koe koutui koe lao koe ni oku. Rea tonu mai pe ke te tau tau tau tuku, ke tau manatu mau pe ke tau whakapa apa, ke tau tamai pea mo e tau whae. Pea mo hono pare, koe mo ui fuoloa. Ka pao koe kutafi e mo ui fuoloa tau tuku, pea ko hono ki o tahape, koe whakapa apa ki he o mātua. Koe ahoni ko tau tau kawe whanau, e moe tau tupe ni ihi ki he nau totonu. Koe nau human rights. Ke kua tu e noa I e mātu a I a hengahi ahon. Tau tokanga I e lao e whanua koe ni. Te kune whakamuamu e I e totonu ai tangata takta. Ka tau whakamuamu a mua e ki tau tau tau tupu e lao ai o tua. Koe whakapa apa ki he mātu a. Ka tau mau ai mo ui fuoloa. Koe tai peia o whakapaapa ai tangata ki he o tua. Te o tui tau tupu ka ikai ha whakapaapa ki he o tua. E kai lawa ia ki tau whakapaapa ki he tangata ki o tau kaunga whanonga e ki tau mātua a whoki. O tui koe la whakao si koe oua na tau whakapō. Koe whakapō koe tau whenga ki eke ia e tau totonu. Whakamāhu ki ha mo ui ata. Kau tui koe mea pia e taha nei tapui he kamataanga oi mamani. Koe saka mau totonu, koe mea pia e otua. Koe kune tok fai e ia I hono taimi totonu. Mungkai tonu hiya hataha e whakapō. E ku nā mo e tau mo ui a ata. Ui kai ki te pūre ki ai. Ko ia o ku tui, o tupu o ku. Ia tau tui whakariste ane o taku. Ia tau sio ki heta whaaki. O to o ai iha tau tupu ha te mo ui. O tau na kita. O ui kai ko halao. A koe tūtū ni whakai o tuai. E ko sihoa pe o ku a ana koe. Ia ko ia nane ngāhi koe. Ia koe mo ui koe na oku ia koe. Te mo iho kaunga mo ui. O ki kai a mo ua ia. A sihova ia. Te o ki kai hata totonu ke toa e ta mo ui. Ia ta imi ko more pe a siva ia ta amanatu. O ko tui tau tupu koe uho e lao na e foa ki isai nai. Koe ofa a tata pe o tua. Te o tau ilo ai uho ai ofa koe ia. Me ia ta vakai. O fai ki ngahi lao pe mono ngahi whikau takta. Na e fatu kotoa peke ne whakaa umaya e ne ofa kia te koe pia mwao. Tau manato wikai koe lao o kune whakatawa taina ki tau tolu. Na os whakatau e o tua ia ki tau tolu e he ne pāsova. Koe pe kia hano alo ko sisu ki e kolosi o tuunga pe i he ne ofa kia te koe pia mwao. Koe lao ia o kune whakamaumauruta e tau tawa taina i he ofa e o tua. O tui tau tupu ton peke tau tau he lao ke ne whakamaumauruta aho omo ui tawa taina. E kua whakatau kua e sihova aki aho no tata aho no alo. Tau o tui tau tupu tau lotu tae tau kua ki o tua. E kone o whai ki tau tolu. O a umai ki mahina. Hongo furui mahina o e tau kwenye. Koe a kutala monua ki a te kumou tolu. Ni whenga ako. O kwhai. E tapaka toa pe mo ui i spotu. O tui wei tai menihi wo more ai tau amanaki. Mental health, mo emotional well-being, anxiety, depression, stress, mo loneliness. Ako tui koe ngai se kawai o tua. Te tai menihi o ku tau face ai social media. Ai social media cyberbullying, mo online harassment. Ako yai tai menihi ku more ai tau amanaki. Tau siya wai ke tūngā tō ai e ki tau tōru a e tau mō ui e ki tau tōru. Ko ia o kia i pē whakaloto lahi atu. Tau manatu koe o tuana ne whaiho tau whakatawa taina. Tako ne huhu i ki tau tōru. E tau taimpe ku mōrea ia e tau amanaki. Tau lotu tau foki peke o tua he koe atene o amanaki mā ki tau tōru. Ke whaka katoa kia e tau wako. E mo e tau hai tare niti i he malai spoti. Ko ia te unga taiga kia e ofarahe ke te kumotolu. Ini huwa fai tamai, kalau boleh lau bari mahal ni, malu apa kita.

mea mai ke mau ko ya eki o ku mau hiva lo tonga mea mai foki ki he proklama li tō tonga o a te rata ni mahi wa tolo i mke pongpongi tai mi tōmin te wanoa ki hoko ko ya ai hongo fulu papitai piki o tua he tau sia mai raksapa te hongo fulu mahina o tau koi ni ko he loto tai fi fia tau tuko ai pia gloria kia te ia pa maro atu ki hono tartari leiki mau tolo ki o mongo he loto whare tau fi au mai ani huna au mai ke mo mit ko ni to tuk ma vai poki ki hoko hong fru ma wa ia i aon pa to nga yang ko ya anga mai ni poki to pro ka mai ya o e nga fa kom sinare ka ko ke lau ka ko te pong pongin a ka wa pe nga hi vai pong pongin pe mo e tau pono nga ki hoko ko ya ai hong fru ka ko ko e tau malanga ko ya pe mo le to nga o a te ra ki he pong pongini

Tumia mai poki a ki he kauhiwa ko ia hoi ki papine o e wainga ngā ue o kolani manukau, sesmetro tisi o e bahiloto nā at poki e māu ko ia o e pongpongini. Ki tau rotu, e o toa o māu, rono mai e pē ki ho polofola, kai ki aha māu mālohi, kau māu kore ho tokoni, ki tau pē aha mō koe, tuko e polofola ke mānawa i ho māu loto atamai pē amu e laumāri e. Ke hoko ai pe foki ai lea hoko ngutoni ma whakalaulau loto ho maungahi loto ke whakatupu hoi fua ai pe ki ho awhio ko hoko koe ho mau koe li mui makatuu kia teke mau tolu i he maui. Ko reia ia sisu klais ko alo ka ko ho mau whakamaui. Amen. Tapu ki awhio ai o tō maas mawhi e kune awhio i ho tau loto loto ngā watapu ini ke hau eiki pe ko kore moa ke u pamana malu atu pehinga i talofa tapu ko tōtou atu pe me wharewhaka mawhora reani. Ka tā mo e whainga Māori o pongpongini ke whaipea ki wahe wahe. Pea me whola whola ko tau whanongo ki ai i he ahoni. Ke e whawhita i pe moi tukoloria ki o tua mafi mafi. Pea ko ni awhalahi ko whai ma tau tolu pea tau kauai i he uraksa pate hongofuru i mahina o e tau koini. Ko hai haloto i taipiwhia ke tau whai e pea whawhita i pea moi whamalo. Ke te ia i he ne awha pe moi tauhi. Ko whai ki he tau mo'ui. Tau ngai pia kuonga Māori e ngai mea kotoa pia pina e pongpongin ka whakataha maku mautolu i e whanongoa e wholawhola ko ia oi ahoni. Ka haka wei ngai fuotu maku tau tolu pia kuhi peona whakaria koi ngowe waine ai otua. Koi ngowe waine ai otua. Tau pia whakaukau ko ia pia me wholawhola ko tau whanongo ki he pongpongini Mātiu, Wataha, Westol tolu ki he whaono ngai whakalukufua pia mua e. Tala noa ko ia oe pongpongini ki heka veinga ko ngowe vai ne ai otua. Tau Māori ia mo tau whanongo ki he whakaukau oe ka veinga oe pongpongini ko whamanatu mai ki he ngowe vai ne ai otua. Ko ngowe ia okulelei pia mo tau kune stuku mai ki ho tau whahinga i he mamani koe ni oku tau iai. Tau ngā ue ai pia tau whakahoko ai ngai ngā papatongia pia oku tau tui he ngowe vai ne ko ia okulelei pia mo tau e mea kotoa. Kua whai e ngā ue ki ai, pia mo hono ngāuhi, i he whakatupu, e ho tua e mea kotoa pē, o ne awhia okulelei mo tau, a e ngō ue ko ia. Pia tuku mai ai ki o tau whahi ngā i he whanonga, ki he tau tauhi, mo amanaki ai e ki, ki ha fua lelei e mao pia me he ngō ue waine ko ia. Malo e tau mao e pongpongin, pia whamalo i ka mautolu mo whamea mai ki tau porokalama ko ia e ahoni, tau whawhetai poki ki he otua ko ia ko ne ofa, o tuku mai ai aha fo'o koeni ma ku tau tolu ki tau inasi ai, ma o whenga Māori ki tau toi whanongo ai, ai wholawhola mo ui koia ai eiki. Hange be koi wholawhola ko o lau ma ku tau tolu i he pongpongi ni, whamanatu mai ki tau tolu ai talanoa ma hui inga koeni, a si isu whika waki pia moe pureanga o tua, wata tau ia ki ha tangata, nane tō ha ngowe waine. Pia hile ne tō koia e ngowe waine, nane teu teu i o lelei ai ngowe koia. Pea tuku ia ki ha kautauhi ngowe ke nau toka ngai pia mo tauhi ai ngowe ko ia. Whatonga i he talanoa oi pongpongi ni, ko i tokotaha ko ia ku ana ngowe ko ia nane teu teu ia ngowe pia kuolele mo tau. Ka kone oange ai whainga Māori ki hani ihi ke nau tauhi ai ngowe ko ia mo toka ngai kina. I he taimi ko ia nai utuai ai fua ko ia oi whaitao ko ia ke utuai ai fua oi ngowe. Na whekaua tureva e he tangata e ni kau tāmai o iki, ke nau omi ai fua na e totonu ke oange kia te ia, pia mehe ngowe koia na ane tō. Kono pango e kainga whanongo na e taofi, mu whakamahi iki nau tolu, e he kau tauhi ngowe. Nau tolu koia na e kai koha nau ngowe, ka koe kau tauhi pē. Nau hangatu e ki nau tolu o toe a... I kai ki nau fie ave, ai fua, ki fie mau kuia, ai toko taha ku ana, ai ngowe. Hiri hono whikau ia tu kuia, he toko taha tauhi ngowe, ai ni ihi ki nau au atu, na toi whikau ia tu kono to oua, ai kau tā mai o eki toi toko lahi ange ia, ke nau o ke omai ai fua, pia mehe ngowe waine kuia ai otua. Kana nau whaipe, ai mea tatau, ki kakai kuia. Pea whakaosi aki ai whekau nei o atu, ko whekau i atu he tangata hono foha o ne pehe,
mone faka anaua tena faka apa apa I ahono foha o tukuangi mai ai fua ko ya o ingowe o totonu ke ana kaka hono pango hangi peko italandua kutaupanongo ke ai na nauhanga ki nautolu ia o tamatei ai foha pea kai ngatai kai toi avi o li atu ki he tu akolo ko talanoa fai ngofu a ni ke tau panongo ka o kiai anga he pekau maharohi mo mahu inga au pito pe maa ki tau tolu I he polapola koia o e tau whakakau kau lotoa ai ngowe vaine koia ai otoa ura ki mea kupai kia tau tokanga I he pongpongi ni koi ngowe vaine koi ngowe ia ai otoa koi tangata e ne haa koia I he talanoa o e pongpongi ni koi whakatata ia koi otua ia. Pea koi ngowe vaine, koi kakai ia ai otua. O tau maua ngahi mea lalahi au pito, pea me he talanoa koi ni, fika waki pea moi otua. He o tau maua ngahi, ngahi mea lahi oi mo ui o tau inasi, e koloa ki tau tolu he otua he fononga. Koi tau mo ui, ko tau ngahi family, ko ngahi mea koi au mau I ho tau ni maa, Ko e ngahi mea ofa mai tare niti kune omi pia maa ki tau tolu. Ai taimi o kune fua ki mai pia maa ki tau tolu. Pia pehe poki ki o tau ngahi whainga maharie. Ke tau hiai ki he otua. Ai kulahi au pito ai ngahi koroa o ku omai vi otua maa ki tau tolu ke tau tauhi. Pia ikai ngata pehe tau tauhi. Ka koe tau tauhia pia maa I otua. Ka kia poki e taimi ea e ni ihe e kai ngā whanongo. Ko tau pehe ki tau tolu ia, koe mo ui koe ni, koe mea ia a tau tolu. Koe ku mea pe ia a aku, koho mea pe ia a au. Kau whamana tu mai ke tau tolu he talanoa koe ia a si su whatata ke pureanga o tua, koe ngowe o ku ae tangata, nane tō ia. Ai koe mea koe ia o ku ke mau, pa koe mea koe ia o kou mau, o ku tau whainga maria I he whanonga. Koe ngahi mea ia, O tau inasi ai, koe ngahi mea ia na e tō e o tua. Ngahi mea ia na e fuaki mai he o tua pe maa ki tau tolu. Koe mooni, o kui kai ko ki tau tolu, ai ngahi mea kotoa pe. Koe mea kotoa pe, koe mea tau tolu, ko tau mau yo tau nima. Ka koe o tua, koe ia na e tupu ai, ai tau mau koe ia, ai ngahi mea o tau inasi ai I he fononga anga. Koe ia kumahu inga ki tau ilo, koe ngahi mea kotoa pe, koe ngowe vaine koe ia, koe ngowe vaine ia o ku ai o tua. Kone osi whakakoro aki ki tau tolu I he whanonga. Taimilai ki tau pore pore ki tau tolu, he ngoue vai ne. Ngai tāpua ki koia, oi mo ui au tau mau, pe tau pehe ko ki tau tolu ia. Ka kwa manatu mai, koi mea ofa koia, koi lerei koia, koi tāpua ki koia, koi mea ia ai otoa. Kono wā, tala mai he porofora ai pongpongini, o kwhie mau he otoa hafua, pe mehe ngoue koia kone tuku mai pe maau pe moau ki whai hono tauhi. Na kike kore he tangata o talanoa koia e ahoni, tangata koia na ana e ngowe vai ne, na kike ne kore be mone tala ke whakafoki mai kia te ia ai konga kere kere koia na e tōai ai ngowe. Koe mea koe na ane kore koe fua koia.